0: Ekwele Ankori Shirishi Leni
1: Benny
0: Nye De Yoruba Kini Awon Tonje The Oldest Profession on Earth Kino Ma Ankpe Won Tori Mi Mi Omoye In Yoruba
1: Sawa Lalufa
0: Awo Shalufa ni oldest profession.
2: Alufa ko. Awa nbe na.
1: Awa I o tagba na alufa wa.
0: E tabo well, Shalufa ni. Ah, an kon ko tutu lojojumo.
1: Now I mean ma wa.
0: Awon wo lo tu wa.
2: O ma npe awon kan ni escort ni o mo.
1: Sawo to nse wo.
2: No, won ko si nkan to nje escort.
1: Ase wo.
0: She asewo no ma npe won
1: ni.
0: Asewo
1: ni.
2: Rara o.
0: Asewo is she Yoruba word ni asewo. First saying ti mo ever gbo nigba mu kokko de Australia obirin kan o bu enikan to ba ti fe buyan ani pe ton ba te fun lowo ko se owo nile asewo ko ni mo se mi jere
1: e buburu ko ni yan pe ko tun nile se
0: we be li bobo e goto
1: Ma ro en to kokini ko kokko lo ronu nkan to ma so ko to da oro yen le ko ma lo si so
0: wa lo si so
1: ore to ba lo ni o ron lowo nbi se
2: iru iran lowo
1: iru iran lowo wo
2: ti wo baba e so pe emi na ran lowo
1: lo ba to
2: ejo ran ra yin lowo
1: ejo ran no wonder not to nkan to se npe si trat na ni
0: o okay o ti ye mi o ti ye o ti
1: o ti ye
0: o ti ye
1: Yawa mani o yemi. Ibi to so de gan o yemi.
0: Atu gba won letter kan. Olotu Ola se ma.
2: E je n ba yin wo awon letter yin na. Ah. Olotu. Nkan be o.
1: Eyan wa.
2: Nkan be. Awon kan won ko letter si wa o. Won ni ka jo ka ba won da soro yi o. Ipe awon ni ololufe kan won le ti jo wa so won le ti won ti debi to pe won ti fe ma di tokotaya
0: oro ti wora
1: oro ti wora
2: owo ti wowo sugbon o wa se kayefi bi pe obirin yen na ma add value sarai to ba fe jade
0: yen da
1: Eje ba to add value yen pale.
2: O pe kiyan wa. Ko tuntun ra e se.
1: Se bi awon padded kini ton a pad from panty yara.
0: So se ko ma lo padded ni.
2: E ni su.
1: Won ma na won sokoto si ton wo to je oni pad.
2: Bom
1: bom na man
0: ni toto.
1: Emi
0: na o ya mi lenu mo ro pe ni kekere ngba ti mo ndagba. Ki ba ni gbogbo yan se wa ni di
1: ni si. Ni di lasin si.
0: People ni gbogbo won agba ta ndagba
1: party wa ni sin to ma wo sabe aso
0: ele ni buyer beware o
1: abiye kento
0: ejo esoro ite ma biru o ya mi lenu kini e o ti wa lokan mi mo ti wa safe space ti ma ti so pe kilo de nigba ta ndagba bo ni gbogbo won wa to wa kan wa se kan wa nu nje ton je ni nisin ni to je pe gbogbo yan le be si ni ọrẹ ti ní kini ńlá
1: ti wa ti hips ti badi wa
0: kaja
1: wa
0: olùwà
1: enhancement èyí tó pàkùmọ́lé wa oríṣiríṣi ni
0: ọtún pàkùmọ́lé ojúbọ fún mọdé tí wọn wò mako wíà. Bo generation abi se bi lo n pa awon girls nigba ta n dagba ni ton abi ki lo de ti mo mu won yo
1: enhancement ni aye n lo
0: aye n lo
2: so ta
0: wa wo yara to ta pana orisise a ma jabo bi 3 kilograms abi 3
2: eyin eni suru
0: e je ki pari
2: so eni e ma enhance ara o de ri o ri bobo ina o na
1: o de be
2: o irun e kun funfun fo onisan o na
1: gende okunrin
2: ni won le ti jo wa to ba dojo e na wa ni oke o bi pe ka won ti e
1: kan lo le
0: kan lo beach
1: kan lo beach abi kan lo le
2: ani won fe lo beach
0: oro dile di e
2: won fe lo beach ni.
1: Okay.
2: So ngba to wa o sha ti n be okunrin ni apo o really like e ni o ti e like ati ma de bi omi nkan kan
0: o be ru mami water
2: pe ki se iye be se pe awon ti won ba
1: awon ba se nwe lo ba se nlu we lodo
2: so one okay e sha je ka lo si ile ka koko lo wo ka lo yira pada ka wash up ta ma lo fi swim so yawo de be lady de be o bo gbogbo
1: enhancement latori onko bo week
0: oluwa
2: ko si wahala se mo pe iyen wa
1: obinrin ma nse
2: bo se setan lokunrin na be si
0: okunrin na nbo ki lokunrin ma bo lare
1: ejo lotu ola
0: eni suru oro itin di komi
1: o
0: ki le nokunrin bo lare do
1: so iru repetete ni o se san yen wig ni babade
0: se okunrin se
1: wig okunrin wa
0: wow
1: e se pa okan won ti pari
0: o ye kin jata je o
1: eyin o pari nkan to se yin ni e en to ba pari enu kan lo mo
2: a mo bo se ma tun ra ise
1: en to kan lo mo enhancement ni ko e
0: ade pe lo olohun
1: eyin o ko si nkan to yin o
0: buru fun aniru
2: pa to de tun ya boda o yo ti eyin
0: oluwa o
1: e wa o se pe denture ni baba bo se
2: se ki se denture ni gbogbo e na bo ti to se pataki ju
1: e wa
0: won fi tara o
1: wo yo eyin obinrin yẹn o ti tẹ wọ enhancement yẹn kó padà lọ síbi tó ti ń bọ
0: ẹni ẹlẹni
2: ṣé ó ṣáàtì pé tán ti jọ wà yín ò já bọ ná
0: tó tọ́ dẹ̀ ni
2: ìgbà tó yá ó bọ́ ti
0: apá ó ti ń feel free ni
2: ó bọ́ ti apá
1: tó ti ṣe
2: iṣan yẹn kì í fẹ́ kí iṣan ni
0: wọ́n tún ṣe yẹn ni
2: ó dẹ̀ ti ṣe ti six pack
0: fàbú nìyẹn òun gangan ni báyà dìwẹ̀
1: obìnrin yẹn láàrò tẹ́lẹ̀ o bàbá yẹn gangan ni
0: báyà dìwẹ̀
2: òun gan sọ́pọ̀ ò sí bẹ́ẹ̀
0: ok o ti yọ ẹyin
1: o ti yọ iṣan lápá
0: o ti yọ six pack o ti tán yẹn àbí nǹkan yín kù
2: ó nǹkan bẹ o nǹkan bẹ ṣe wọn ó yẹ ìgbà tó fi máa bọ pátá pé kán lè wọ ti ìtàn fi lọ ń lùwẹ ló bá rí pé nǹkan kí sí pẹ olóòtú ṣe wọn fọmọdé àwọn òbúdó ọsọ jù bẹẹ lọ bí ẹnu ṣe wá ya obìnrin ẹ pé
0: ṣe pé pad lọdún yìí síbẹ olúwa
2: ló bá sọ pé àwọn ò lọ swim mọ́lẹ̀ ní o
0: akóbìnrin yẹn sá
2: ó bá dọ̀kọ̀ pé
0: obìnrin yẹn sá
2: eléyìí ti pọ̀jù
0: tí obìnrin àti ẹ̀gbọ́ yẹn
1: ṣe mọ̀ pé nǹkan tó jọ ni pé ẹni tó bá wọlé kò yàtọ̀
0: nǹkan tí mo sọ nìyẹn
1: completely
0: so contract ti change
1: contract ti change
2: nígbà tí gbogbo ẹ̀ ń dá
1: ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́rin tó dá lórí ẹ̀rí yàtọ̀ ni ẹni ọyọ ẹyin ọyọ fìlà ọyọ wig ọyọ muscle ọyọ six pack ó tún wá yọ ti ṣòkòtò kílókù.
2: Kò yé mi náà o ló bá ṣàkọ òwe oná kọ̀wé sí pé ẹjọ́ ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ ṣé kí n continue ni àbí.
0: ọ̀rọ̀ yìí ti di.
1: Ìbéèrè tí mo fẹ́ bèèrè ni pé ìgbà wo ni enhancement ó di àṣejù? Torí kò sí nǹkan tó burú ni pé kéèyàn ṣe enhancement díẹ̀díẹ̀ gbogbo èèyàn ló ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n at what point ìgbà wo ló máa di enhancement náà?
0: Ṣé gbogbo èèyàn ló ń wọ kinní yẹn ni?
1: Kinní ṣé wig?
0: No wig ti bombom ti.
2: Àwọn èèyàn wọ̀ there's a market for it.
1: There's a market.
0: Olúwa o.
2: Ẹni tí ò bá jáde.
0: Mi ò ní mọ̀.
2: O
1: lè má rí nkankan.
0: Anyway, ẹ ti solve mystery kan fún mi lẹ́ni ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin olótù mi. Ẹ̀yin ìyá mi ẹ ṣe gan ni.
1: Kò tọpẹ́.
0: Torí kò yé mi.
1: Kò tọpẹ́.
0: Torí mo wò pé ìgbà tá a dàgbà. Mo pe kí ló ṣẹlẹ̀ nǹkan ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ wò pé ó yẹ ká ṣe study lórí ẹ̀.
2: Wọ́n ní shine your eye
0: ló ṣẹlẹ̀ mi.
1: Ẹ fún èyí tẹ sọ yẹn a fi àkáǹtì wa ránṣẹ́ kẹ bá a kó mì fún ìrànlọ́wọ́ tá a fún yín.
0: Àánú mi ṣe àwọn ọkùnrin because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn lélẹ̀.